0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes, sa Leyte Net lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action masyag minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: oras natin sa buong Pilipinas. Minsan, it's 9:26 in the morning. And ako yung mga kasama yung ate DJ Senpai on 104.7 Dream Radio. Dito lamang sa Dream High. Kasama nyo ako Monday to Friday mula 8 a.m. hanggang 12 or 1, depende. Ayan, so bago pa natin silipin ang mga may init na balita ngayong Miyerkules, October 14 po ngayon, 2026. I-check muna natin ang ating lagay ng panahon. Medyo maulap at mainit po. Naaabot sa 32 degrees Celsius. Kaya hydration check muna mga beshi para hindi tayo ma-dehydrate sa init. At ngayon, ready na ba kayo na pag-usapan itong mga politics and national news, impeachment and government revamp? OMG, nandito na tayo. Prosecution panel nagbawas ng charges kay VP Sara. Hot topic ngayon sa Senado, ang impeachment trial day 39 na. Ni Vice President Sara Duterte biglang ibinasura at tinanggal ng House Prosecution Team ang 3 sa 4 na articles of impeachment at nakafocus na lang sila ngayon sa nag-iisang issue ng 817.87 million na alleged unexplained wealth. Okay. Sabi ng defense, unfair daw ito at pwedeng magresulta sa mistrial, pero giit ng prosecution sapat na raw ang ebidensyang ito para i-secure ang conviction. Bagong DIC City Secretary named, pinalitan na si SSS Chief Declaro si Henry Aguda bilang bagong interim DICT Secretary. Ibinaba ni Pangulong Marcos ang appointment na ito dahil sa malakas na background ni Declaro sa digital economy. NBI inilipat sa ombudsman ang SAL and discrepancy ni Duterte. Nagdagdagan pa ang legal headache dahil nirefer na ng NBI ang umunoy SAL and discrepancies at mga properties na nakatag sa pamilya Duterte sa Office of the Ombudsman para sa investigasyon. Samantala, crime and accidents, mga pasabog at trahedya sa balita, paggawaan ng armas sa Marikina, nasunog at namaril ang mga bala. Nagpanik ang mga residente sa Champaca 1 Street sa Marikina matapos masunog ang isang pasilidad ng paggawaan ng armas. Sa Arms Corps po ito. Ang matindi pang umuulan daw ang ng mga tumitilapong bala dahil sa pagputok nito habang inaapula ang sunog. 2 bahay tuloy ang nadamay. Buti na lang mabilis ang responde ng mga pamatay sunog at lokal na pamahalaan. Misis at 3 anak naman arestado sa pagpatay sa halay ng tahanan sa Cavite. Isang 57 years old na lalaki ang natagpo ang patay at tadang saksak sa loob ng kanilang bahay sa Bacoor, Cavite. Naaresto ng mga otoridad ang kanyang 62 years old na asawa pati ang 3 anak nila, edad 38, 33 and 24, matapos ituro ang isang testigo na nasa crime scene. Grabe, pamilya pa naman ang nagtulungan umano. Nakakaloka, we don't know what's the story behind, what pushed them to do this. And let's just hope for the best for all of them. International news headlines tayo. Global tense moments minsan UK's crosshairs ng Iran. Binunyag ni MI5 Director General Ken McCallum na target ngayon ng Iran ang mga military sites ng United Kingdom base sa kanilang nakuha mga intelligence reports. Samantala, Trump stakes China at Russia. Naniwala naman si US President Donald Trump na hindi raw sapat ang pagtulong o pakikipagtulungan ng China at Russia patungkol sa tensyon sa Iran. Samantala, US diplomat resigns. Nagbitiw na rin sa pwesto si US Ambassador to Greece Kimberly Guilfoyle na nag-aabang ng mga bagong kaganapan sa European diplomatic circles. At yan po ang ating mga nagbabagang balita today. Oras natin, it's 9:30 a.m. and we'll be back. So keep it locked in only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!

0: Facebook page.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras natin sa buong Pilipinas, it's 10:28 a.m. And we're back sa Dream High 104.7 Dream Radio. City's best FM station. Narito na tayo sa ating sports and showbiz updates. Pambato sa local and international arena, UAAP and PBA action. Sulid! UAAP kasi, bakit ba? Solid. O, di ba? Dapat solid na malambot. Ang laro sa UAAP kung saan winalis ng Tamaraos ang Blue Eagles habang si Jumamoy naman ang naging hero para sa National University sa overtime win contra UST. Sa PBA naman, pinigilan ng Ginebra ni Barrientos na kumana ng 34 points ang 4-game win streak ng Rain or Shine. Samantala, Alex Ayala at Carlos Yulo ready for global glory. Aba. Si tennis phenomenon Alex Ayala ay seeded sa 13th sa Wuhan Open. Habang ang ating Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ay handa na iwagayway ang bandera ng Pilipinas sa 2026 FIG or FIG World Artistic Gymnastics Championships sa Rotterdam, Netherlands. Let's get it, Pinas! Samantala, showbiz and entertainment, talamak na chika sa industriya, SB19 at Bini, pasok sa Grammys consideration. Solid flex para sa P-pop community dahil ang mga kantang Visa at Lawless ng SB19, pati na rin ang tatlong entries ng Nation's Girl Group na Bini ay official na po na nasubmit para sa consideration sa susunod na 2027 Grammy Awards. Proud Pinoy moment, malala! Samantala, Joshua at Julia movie hit, umabot na po sa 100 million pesos ang box office gross ng tambay ng Joshua Garcia at Julia Barreto para sa pelikulang Always Yours, Never Mine. Lakas makakilig ng chemistry nila, mga bes. Samantala, Janice De Belen joins Coco Martin. Abangan si Janice De Belen sa pabida sa seryeng Sigabo kasama ang primetime king na si Coco Martin. At yan ang ating balitang tumatatak at pinag-uusapan ngayong araw sa showbiz and sports area. Maraming salamat sa pag-tune in sa ating morning pintuan. Dito lamang sa Dream High 104.7 Dream Radio. Susunod na yung ating Did You Like? Na-miss niyo ba to? Oras natin, it's 10:30 a.m. We'll be back.

oras natin sa buong Pilipinas. It's 10:52 a.m. in Asahan, and welcome back to Dream High 104.7 Dream Radio. At pinag-usapan natin last time ang relationship with your mga kapitbahay. So, meron po tayo mga rules and regulations na sinusunod kung merong mga hindi pagkakaunawaan. To maintain the peace and harmony, sana oil peace and harmony within our neighborships. Ayan. So, merong nagtanong dito sa aking TikTok account. Sabi niya, paano daw kung ang paninira sa iyo ng kapitbahay mo ay sadya o seryosong mapanakit at labis na nakakasira sa reputasyon ng tao? Hala? Grabing pagka-Martes yan na Marites 3.0. So, eto. Babasahin ko. Kung ang mapapatunayan na sadyang mapanakit at nakakasira sa reputasyon ng tao ang paninirang puri, ito po ay papasok na sa grave oral defamation, minasan. And, of course, ito ang mga dapat nyong gawin para maipasa ito ay maipataw na sa korte. Yes po, korte na po. Ang dapat gawin po ay, una ay pumunta muna sa barangay. Ayan. At ang gagawin nyo po ay magreklamo. And of course, kailangan lahat ay documented and kailangan lahat meron kang evidence. Kasi kapag pumunta ka po sa PAW para ipasa sa PAW ang inyong mga complaints, pag wala tayong mga evidence, hindi po yan tatanggapin ng korte. Magiging weak po ang kaso. Ayan. So papasok po siya once again sa grave oral defamation, kung saan mas maraas ang parusa na ipapataw ng korte. Okay? So, make sure gather evidence. Second, barangay. Kung hindi masettle sa barangay, then kailangan ipunta nyo pa rin po yan sa PAW. Kaya kapag diri niyo ito ang gintatagan ng leksyon, diri po ito mahihibabaro hit iya consequences han iya mga action. Alright, oras natin 10:55 a.m. minasan, we'll be back. So keep it locked and only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

senpai. Tawagan nila ako nga Lina. Usa po ko nga bunso, haamon nga magburugto. Nangangalas na gada ko hinduro. Haakon ate nga nan iya asawa. Kay kada nagkakaadahin kwarta, hi mama dingan hi papa. Permiton hiragin tatagan, pero permini raginyayakan nga kulang. Imbis nga maging grateful, imbis nga magpasalamat nga gintagan hira or ginpautang hira. Itira lalugod bukang bibig is agi dirik makagkuan hini kuan kay kulang God. Nangangalas na ako. Na parabang responsibilidad pa kamo. Di rin na kamo responsibilidad na tinuod la kay mag-asawa, may asawa na kamo, mag-asawa na kamo. Diba? Lately, na-realize ko. Kumita kasi ako, anakon ate nga, sikreto nga nagtitinuok. Ngahin, nahibaruan ko nga gimpost na ngayon niya Facebook kanang kadamuhan iya utang nga kinanglan niya bayaran. Nagtry ako pagpakiana nga nasabtan ko nga wari nga iyan magaya ka ni ate haamon nga may dangayan niya ginaabat nga diri maupay nga hinamo ang nakakaubos han iya kwarta. Maliban la han era limang anak. Derek maaram kung makukonsensya ako or mangangalas lalo. Derek maaram. Derek maaram kung ikukonsol ko o bahala ka dita katuyulain nag-inasawakan aga pa. Salamat. Hi, Lina. Yeah, so Lina, hindi lahat ng pinagdadaanan ng isang tao ay kailangan mong parang i-magnet sa sarili mo or i-absorb. Ano mo yun? Anyway, I feel your ate. I think kasi ate ako, ate rin ako. And I aminado ako, I still have a lot of debts to pay and because I have business and thank God wala akong sakit. Kasi I have businesses and I have debts to pay and loans and stuff like that. But knowing na may sakit pala yung ate mo at yung doon pala na igagastos lahat yung pera na parang ibinibigay or itinutulong ng parents mo sa pamilya niya. B, ako nga ni nga duhatak anak. Susumatan ko ikaw, ha? Ako nga ni nga duhatak anak. Work from home pa ako. From aditak ko ang trabaho. Work from home ako. Starting 5 p.m. up to 4 a.m. Yes. So, 4 a.m. So, imagine that. After ko didiha Dream Radio, makadto ako ha balay or kukuhaan kong kids. Kung nato ng kids, then good. And then, I will start on taking a very, very short nap kung kaya pa. Pero kung di rin na kaya, then ma-work ako from 5 p.m. Ma-time in ako 5 p.m. up to 4 a.m. Ito nga akong pag-trinabo. And I have, two clients ito nga akong kita trabaho. At iba itong freelance. Most of them, freelance. So, magmamata ako. Kinanglan ko kumaturog. 5, 6, 7, or 6:30 kinanglan magmata ako aga pa. Why? Okay, I have kids to take care. Okay? Tapos tak partner, it

0: 54 a.m. and welcome back to Unmute with your ad, the DJ Senpai. Only here's a dream high on 104.7 Dream Radio. Ay, naka. Binabasa kasi ako dito, ah. Nakakaloka. Nabasa ko dito, nagra-rant. Ayan, sa Telegram natin. So, sinummarize natin ng konti and then basahin ko sa inyo, okay? Hello, Ate DJ Senpai. Tawagan na lang ako nga hi Amiel. Usap po ako nga graphic artist din hi Hatakloban. Mayada ko gad po gina trabahoan din hi nga shop. Kundiin kapag mag time in kahin late 5 minutes late, considered ka nang absent, so gabay na lang waray ka sumulod. Okay. Tapos, pag mag-overtime naman, waray bayad. One time, anto, nag-aro na ako, hanakon sweldo, kaya gusto ko na mag-endo. Pero, Ate Senpai, waray gahataga ako na akong sweldo to the point nga waray na kami pinangangaon habalay. Gusto ko gad i-post ini nga shop bangin liwat bumalik haak. Ayan gaba. Dirila gaba kay bangin ka magkaadahin kaso. So, maupa ini ikaw it maguna pagreklamo. Anyway, parang bidyulo lang. Bidyulo pa rin tayo. May segment kasi tayo na didjulo kung saan ina-explain natin yung law. Anyway, so eto. Ate DJ Senpai, gin-message ko po an era page. Danay nakato ko pagbisita, pero waray dito tag-iya, ngan danay, halos waray na akon umatubang ngan makigstorya. Nakakanugon la po an akon para sa hi kay unta amo na lagap dapat ginpalit hingatas ngan sura. Oh my gosh. Ano ba ini? This is not good. Okay, so email ito ang gawin mo. Pumunta ka sa ano, sa PAW. Before you go to PAW, gather evidences muna. Tapos, make sure na lahat, screenshots, everything, proof, lahat ng proof ay meron ka. Make sure na lahat meron ka. At dumiretso ka po ng PAW, ayan. At tutulungan ka nila. Maaari ka nalang i-connect sa DOLE or ipasa nila ito sa DOLE, anything. They know what they're gonna do, okay? From there, so make sure that you do the first steps, anay, okay? I feel so bad for our artists here in Tacloban or anywhere in the Philippines. There's people who are like this. Bakay naman lamay na ng mga generative AI. May na mga ChatGPT and Gemini. Yun naging babalewalaan na talent, ang tanang kapirawan, yung pinaghirapan, yung mga tinuod nga graphic artists. Ito ako na mayayakan, if your clients are human, you should also honor human artists, okay? When you're serving human, aba, dapat lang na human-made ang inyong mga pubmats. Nakakaloka. Ito na, ibang topic na yan. Basta email, I feel you, okay? So make sure na himuay ni... Kaya, diri ni mo pa yung ginihimo ko imo, pantapak na inihin na kuan, pagkatao. Okay? Nakakailoka, stress ako doon. Anyway, ayan, shout out nga pala, hello! And happy listening to Dennis of Special Project. Take care always. Ayan, hello and happy listening, Dennis of Special Project. Take care always. Alright, meron tayo ditong greetings, diba? Ayan, so sa lahat ng mga nakikinig ngayon, mapadriver ka man, nakasakay ka man, o kung naglalakad ka, kung ano-anong ginagawa mo ngayon, natutulog, nakahiga, kung ano-ano man ang ginagawa ninyo, always remember that you are worthy. hindi mo deserve tamas-tamason, tapag-tapakin ng kahit sino pa man. Okay? Okay? We should know our worth. We should know na we deserve of something even better. Actually, we all deserve the best. Sinasaad po yan sa preamble. Ay, preamble! Alright, it's 11:59. We'll be back for more, so keep it locked in. Only here sa City's Best FM Station 104.7, Dream Radio.
1: Sika!

0: 12:24. Welcome to Unmute Season 4 Plus Horror. Only here to see this best FM station, 104.7 Dream Radio. Hello, Ate DJ Senpai. Tawag na lang ako ng mic. Namatik po ako na imo story kakulup. Ngahin na, if I'm not mistaken, aswang ang imo topic. Nahinundong ba ako ang tagadidiha amon? Haburawin late. Nashak na lang ko kay bago lang alipatan ang pamilya dinhi. Una ko nga dire tinuodit mga aswang. Pero may ada na hinabo nga dire maupay hausahan akon mga kapamilya. Pida ko gadangkol nga mahilig magtinarhog nga mahilig magwala kun hiya nanguhubog. One time na hubog hiya nga nagginuliat tahin Araguay. Tapos ang timing nga sige niya guliat, may ada umagi nga wak-wak. Tunog lapuhin, wak-wak-wak. Asya po hiya pagtawaga nga wak-wak. Tapos bumati ito na nako ng call nga actually, tanan kami nga nakaresuludhan namon mga balay. Nagpakabati kami ito. Tungod kay tanan nagmimiringaw man, kay hiangkol man na nagwiwinala hagawas. Gumuli at ito ni angkol hin.
1: Ay! Lumaya na kasalin! Salin ako ha!
0: Nagkahadlok kami tanan kay bangin, lumusad an aswang. Pero DJ Senpai, waray na hinabo nga malain kan angkol hadto nga gabi. Pero kinabuwasan, tungod nga naamon na paglalaso inaadto haluyo han ang balay kay bulagla an kusina nga nan main nga balay. Nagsusunad na adto hiraante hangin ukab na nera ang kaldero ngin tanggal ang takop kumita hira hasulod nga may ada tinaihin manok. May nagihapon ulo ngan may adagihapon isaw kung tama ba ako kay baga manaduhin mga ulod pagkitun. Pasintabi la po ha mga nakaon. Ate DJ Senpai, tinood good manadto nga aswang nga naghimuhad to nga gin salinan niya anakon angkol. Direk maram kung makaradlok ini o patarawan, pero tinood po ini na nahinabo didi haamon. Mike of Burawen. Oras 12:28.

Time 12:52. Welcome to Unmute Season 4 Plus Horror, only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. And now guys, we are down to our last story for today. This one is about Encanto naman. Hello Ate DJ Senpai. Tawagan na lang ako. Nahiglay. Tagatanawan, late po ako. Diri ko pitong tinuod dangaran kay medyo kinalapot ang pamilya dinhi. Tungod hit ako nanay. Kita ko nanay kilala po iya nga bisan hino na lang naging uyaban una. Tapos, iba-iba po, itamon mga tatay, itanan yung magburog to. Dari ko po mababasol, hi mama, tungod kay umasamang gudaliwat hiya nga, hihigugmaon hiya. Mumalpot po ang punto nga, nagkadayahin na penpal. Ini po nga iya penpal, iya po inin nakilala Hasamar. Hatong nga mga panahon, bata pa po ako pero nakahinumdum ako nga excited hinduro. Anak ko nanay kada nakakakarawatiya hinsurat o balos tikang haniya penpal nga taga Samar. Ate DJ Senpai, one time nagyaka ni mama nga mapakadto daw kami sa Samar. Kay para daw bisitahon an iya kapenpal. Anak ko na to mga kabugtuan, anak ko mga kuya, everyone. May da naman nera to mga kalugaringong kinabuhian, iba na board. So ako nga bunso, amo niya iginupod. Umanto po kami, hagiwan. Pagawas po namon, iyala po iginsunod ang direksyon nga nakadto han iya letter. Ate DJ Senpai, pagkadto po namon han lokasyon, kababwakan la anakad do. Pero tama man. Tama man na niya kan. Masakay hinhabal-habal. Tapos mahawas dituhan maya da nakabutang nga groto. Dito itong lapos itong nga groto. Makakita daw hinbalay nga dako. Pero Ate DJ Senpai, kababwakan gudla as in anakad to. Waray talaga. Waray bisan hinunga tao. Hopi na lang alas dos pala duhan kulup. Kay aga manggud kami nagbiyahe tikad to. Alas dos palan kulup ngayon na may adana pahuway nga paraguma. Nga nagpakian na ito ni Mama Haiya kung hain ini nga balay nakabutang. Ate, Ate Senpai, an batunhan paraguma? Agoy, ginminulayan ka naliwat. Ginminulayan kaliwat. Amo ito, dito nga puno, dito nga dako, nga mangga. Amo itong tim kapenpal, ada dida. Dito na imapakita yan na kay alas dos pala. Ikaw, lakon mabalik kit gabi kay nakikitan mat nga balay kung gabi na. Ate Senpai, umuli na lang po kami. Ngantikang hadto,
Lumipat na kami hinbalay para di rin nahiya makakarawat pa. Hinletra, tigang haiya, kapenpal. Natuod ba kamot inkanto? Speaking of surat, may na natong surat didi. Iniin, greetings, hello, and happy listening to Dennis of Special Project. Take care always. Part 2 na iniit pagbasa kay kay kanina Maria pakabate. Once again, hello and happy listening to Dennis of Special Project. Take care always. All right. Time, it's 12:58 p.m. Thank you so much for joining us here at Dream High on 104.7 Dream Radio. Once again, minasan, this is your ate DJ Senpai na nagpapaalala. Tayo ay mag-ingat sa kalsada. Ingat tayo pag dumadaan ng pedestrian para walang masagasaan. Sayonara!

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: Tacloban, are you ready for an unforgettable night of music, nostalgia, and timeless love songs? The iconic voice of Fra Lippo Lippi, Per Sorensen, is coming to Tacloban for Stitches and Burns the Philippine Tour. Get ready to sing along to the songs that became part of our memories, including Every Time I See You, Beauty and Madness, Stitches and Burns, Light and Shade, Later, and Shouldn't Have to Be Like That. Catch Stitches and Burns, the Philippine Tour on October 25th, 2026, Sunday at 8 o'clock p.m. at the Tacloban City Convention Center. Tickets are now available via Ticketmelon. VIP 7,000 pesos, VIP 5,000 pesos, Premium 3,000 pesos, and General Admission only 1,000 pesos. Presented by Live Artist Production Inc. and South Beat Productions. Tacloban. See you there.

0: Dream Radio Time. It is now 3:33.
1: That time check was brought to you by
2: Byprint. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Business Registration Compliance. We are BIR registered with SEC Company Registration Number 202-10800-22-8054-00. Certificate of Authority Number L-21-00048-21. Advisory: borrower should study the terms and conditions in the disclosure statement before proceeding with the loan transaction.
1: Bart's Lending, your trusted neighborhood lender.
2: Quartz Lending Company Incorporated at Phase 1 VNG Subdivision, Tacloban City. Contact 0945-250-5980 or visit the Facebook page, Quartz Lending.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
7: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. One and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.

the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Stronger than before. Ganyan tayo dapat talaga. Kung nadapa tayo, eh matuto tayong tumayo at mas maging stronger pa, diba? Stronger than before. That was of course Jessica Sanchez and Morissette. On top of that, Crazy from SB19's Stealth. Pansin nyo, para sila ng beat, diba? Parehas lang. Okay. Alright, Dream Cutters, you're on Dream Jams with Kuya Elmer. Alas 5:47 na. Narito ang ating unang batch of Dream Buzz for today. Ang ating mga trending at mga headliners, trending na balita at headliners online inyong mapapakinggan on air. Naku mga Dream Cutters, buzz number one, hunger rises to 22.6%. Involuntary hunger among Filipino families nationwide rose to 22.6% in September, a social weather station survey found. Mm-hmm. Buzz number two naman tayo. Alright, buzz number two, mga Dream Cutters. Pinangunahan ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang misa sa St. Peter's Square sa Vatican ngayong Miyerkules, October 14. Isinagawa ang misa kasabay ng 10th anniversary ng Apostolic Exhortation ng Amoris Laetitia at para sa espesyal na panalangin sa kalusugan ni Pope Leo XIV na kasalukuyang nagpapagaling matapos operahan sa baga. Buzz number 3. Troublemakers sa Southeast Asia. Pinalagan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang pagtawag ni Vice President Sara Duterte sa Pilipinas bilang troublemaker o gumagawa ng gulo sa Southeast Asia. Iginiit ng kalihim na pinoprotektahan at ipinaglalaban lamang ng mga sundalo ng Pilipinas ang ating maritime rights sa West Philippine Sea. Giit ni Teodoro ang China ang totoong troublemaker sa rehiyon. Buzz number 4 naman tayo, Dream Cutters. Yan na. Okay. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw, nagsara sa 62.87. That's 62.87 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw, October 14. Okay, so there you go. Dream Cutters, yan lang muna ang ating unang batch of Dream Buzz. Maya-maya sa ating next hour, ang ating final batch. Kaya tumutok lang. Shout out by the way sa lahat ng mga Dream Cutters natin na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan today. Happy birthday, shout out muna tayo. Happy birthday today sa aking Facebook list. Michael Audrey, Audrey Sagonoy. Ayan, si Pobreng Laagan sa Facebook. Also to Anna Rose Macariola, Alexander Oquino, Jay Wolf, Harvey Sagar, Kathy Luterio, Vince Yutanko, Caressa, happy birthday. At sa inyo lahat na nag-celebrate ng kanilang kaarawan today. Happy birthday to you! A year older, and a year wiser! Shout out as well to Hubert and Rex Caspe, aka Trisha Basyo. Salamat sa pakikinig sa lahat din po naman nakatutok sa ating programa while on the road. Enjoy lang po sa rush hour, biyahe time, Dream Radio music in the background. Right now, we got right here this song from The Script, The Man Who Can't Be Moved.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tacloban! This is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered! Featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Addy. The Showtime Baby Dolls.
8: Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko.
7: October 17, 2026, Saturday, at the latest sports complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990, VIP seated at 5,990, gold at 2,990, and silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the latest sports complex at Loban Grandstand. Presented by Enigma Events and Production Incorporated and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream Radio.
9: Philippine Standard Time, it is now 5:58. Narito ang ating Dream

Team Spokesperson Attorney Michael Poa na hindi dapat magbigay ng konklusyon ng isang testigo sa korte, eksperto man ito o ordinaryong saksi. Matapos ang ika-38 days ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinanong ni Poa tungkol sa testimonya ni Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera na nagsuri sa mga financial record ni Duterte at ng asawang si Attorney Man Scarpio mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Poa, maaaring maglahad ng professional na opinion ang isang expert witness batay sa kanyang specialized na kaalaman. Gayunman, nilinaw ng abogado na magkaiba ang opinion at konklusyon. Dahil dito, iginiit ng depensa na ang mga pahayag na at pagsusuri ni Cabrera ay dapat timbangin ng mga senator judge batay sa mga ebidensyang iniharap sa paglilitis. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada!

like a bird. 104.7 Dream Radio, Philippine Standard Time, alas 6 DC. Siyete na. You are still listening to the program Dream Jams with your Kuya Elmer. And yes, mga Dream Kadas, narito ng ating last batch of our Dream Buzz for today. Okay, it's Wednesday Hump Day, October 14, 2026. Okay, hatid sa atin ng ating mga sources, lalong-lalo na mula kay News 5. Alright. Check it out. Buzz number 6 na ata tayo, no? Buzz number 6. Kari kita ito na entertainment buzz or unahon taan yan mga headliners, no? Samtang loading pa hi internet. Ay, nako internet. Galing mo. Mm-hmm. Okay. Sige. Ayan, eto buzz number 6. Dinismiss na ang police staff sergeant na nagmamay-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa Tacloban City noong Hunyo. Iniutos ng National Police Commission or NAPOLCOM and Bank ang dismissal ng police dahil sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Natukoy ng komisyon na ang kanyang gross negligence sa kustudya ng baril ang naging sanhi ng trahedya. Kasama sa penalty ang forfeiture of benefits and perpetual disqualification sa public office. Saklap neto, no? Sakit neto yung pinaghirapan mo ng ilang taon, pinag-aralan mo, something like that, tapos mawawala lang ng isang iglap,

Kaya sa ating mga kababayan dyan, lalong-lalo na yung nagtatrabaho sa, you know, PNP, may mga armas din dyan, ingatan po natin palagi ang ating mga, you know, properties. Lalong-lalo na sa ating kustudya yung mga baril na to, dahil yung pag may access sa mga kabataan, mahirap na, di ba? Or kaya ma-access mismo ng ibang tao. Kaya eto, no, gross negligence sa kustudya ng baril ang naging sanhi ng trahedya. Kaya, you know, grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer. Alright, Dream Kadas, buzz number 7 tayo. Entertainment buzz. Kung kayo ba, eto, nabasa ba natin to kahapon? Yung sa Beanie Grammy Awards. Ah, okay, nabasa natin to kahapon. O, kadikitahan sa entertainment buzz. Kung kayo ay nanood ng series na Breaking Bad, pumanaw na ang aktor na si RJ Meat. I don't know if I pronounce it right. Meat, or something like that. Sa edad na 34, ayon kay Cindy Hinojos, sa ang tagapagsalita ng Office of Justice of the Peace, kung saan kanilang iniimbestigahan ang pagpanaw ng aktor. Nakatanggap kasi ng tawag ang Brownsville Police Department na natagpuan ang bangkay ng aktor. Walang senyalis ng anumang foul play ang nakita ng mga otoridad sa katawan ng suspect. Mayroong cerebral palsy ang aktor mula pa noong ito ay bata pa. Nakilala ang aktor sa pagganap nito sa 5 season ng Breaking Bad mula 2008 hanggang 2013 na taon. Rest in peace, homies. Alright, and sports buzz naman tayo. Babandera si Pinoy gymnast Carlos Yulo sa 2026 FIG or FIG World Artistic Gymnastics Championships na gaganapin sa Rotterdam, Netherlands. Magkakasama niya ang kapatid nitong si Carl Eldrew sa torneo na magsisimula sa October 17 hanggang 25. Lalahok ang dalawa sa men's individual all around, habang ang mga kasama nilang Pinoy na sina Juancho Miguel Besana at Hailey Garcia ay may kanya-kanyang events. Yan ang ating Dream Buzz for today, mga Dream Kadas. Hope that you were informed sa ating mga trending na balita at headliners online. Now you heard it on air, dito lamang sa Dream Jams with your Kuya Elmer. 622. Good evening.

0: love you better now.
1: Dream Radio time. It is now 7:59.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls. October 17, 2026, Saturday at the Latest Sports Complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990. VIP seated at 5,990. Gold at 2,990 and silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the Latest Sports Complex, Tacloban Grandstand, presented by Enigma Events and Production Incorporated, and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio Time. It is now 6:29.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kaizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang pala ang iBerry.

0: Dream Radio Time. It is now 7:25.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Quezon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
7: Ahoy! Kidney Care Time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Today's